0: Kwanda jema bolet.
1: Eh, sima in. Sima sichu stress. Kuri lego chuki tambit. Hey. Ngurunga. *441# Mama cheka basa testino kwa chuki tambit. Kila kwanda ni chibuletu mangu nyuko stawa kitambit. Gekas na tenegle Gladys. Gekas kila gaat pusin na bata. Gladys. Klado. Gladys. Gladys number 444 Musho. Klado. Yamune.
2: Yamune.
1: Ah, galeng Gladys ne.
2: Kare gisane.
1: Ah, ngani?
2: Bare me jembu jenge ne.
1: Ah, me jembu jenge ne boy ni bikili yana.
2: Ata bo jenge ne ne migingo.
1: Ah, migingo. Migingo die bin kamure ida.
2: Karibu bujengen ne baga kapta tendu et kapsa.
1: Oh kapsa, os nimba karibu kapta ne.
2: Kapta ne te uto abini kapsa ke.
1: Uto abini kapsa ke.
2: Eh.
1: Ah.
2: Uto abini kapsa.
1: Kaya na ba tao sinya.
2: Kaya tine ni lang kaya pa.
1: Ame ne kaya tungu ne kaya biru ne tungu ne. Ne kaya pamuisha.
2: Five. Kaya tungu masiba.
1: Mami elea atita ye nango dadie ama ina kwa kibirune ni kune nige ate ngune
2: lani shiwa njiwa ate
1: kwa kwa kibirune ni noni
2: kwa yona faa
1: kwa kale faa manye ina kwa watu skora
2: anene
1: kwa kile kale faa
2: water
1: wanda so menyo ruot pa nganga mega ski
2: kaga ruot
1: oe kemi kitio raisi kemi kitio nisi. Name big to me, mo?
2: Name big to me, mo?
1: Kaya siya number 5 kwenye niya. Kaya siya 5. So, nguro chita niya to buku sit number 3. Chita niya kasi niya number 3. Chita niya kasi niya to buku sit number 3. Chita niya kasi niya to buku sit number 3. *441# Pugusit number 3. *441# Number 3. Pugusit number 3. Pugusit number 3. Ngorongo. Chitanaga si biat pugusit number 3. Nechutungu niye 15. *441# Number 3 yo. Hali ya mwage reji. Number 3. Number 3. Hai. Hali ya.

0: kwekun kongoi ngamun kakiker en tam nengunget tamingung yani tamingung toek kikokisich anan toek kikokesich kobo kwong'et ako chang iwekun kongoi en yon ndap itindoi borotet en eunekuk nekose tosopcho biikab sotik kawek any kou kasari kitam komi Madam Joyce Raposo kokitam kobwone kondoik kabilaniton kemoche kabisa kesoun kelenin koterin Jehova kounon asiboisiechi biikab sotik ngamun kakotoo kororon eunekuk en kandoinateng'ung ngamun kakenyoru toek kwas koit president emet netom koi koitu neu kamureit nebo nebo kwong'et ak kewekune kongoi ak eunek tugul kokibongoni amut kokimokyingee ra en kamureito ngamun kokimi amut tuiyet nekoet kabisa nekokipangan ine kelenji biik tugul chebwone kamureito tongiboi kobo kokwek kabisa kemwonchi choken yu si olomi oling'wong ak kokwek omwa chebo oling'wong ngamun kokile kora kitoche kondoik tugul ako mokimoche kiborun kasaratet kele ng'o ngap kimi chamaitab UDA ne fuli tugul korong ako tuiyet kobo rais so my request any nekokirequesteni bwana MP nebo sotik kokirequesteni kele ndomi kii netor kikoini rais noton nekakimoche sinyokesomin sawati kidogo inyoichobu en nabas kot koyome nabas sikikoin sawati koboten akinye kelein boyondo noton kongoi ngamun kakonyo emoni number two bichumbo ndanai ak biikab kaplitundo ak biikab sotik tugul ko chekuk tugul ko kwamoche amwoi biikab ndana alenji yon kanyo rais komosi ko omakach nyokoai development en komosi abo kora komoe kobwone toek ndanai omokikompleneni kabisa biikab kamureito ak chebole kibwone anyokebit kora ak kurkebun kora kelie keweke omakisiki kora okiboiboi kabisa angonyoru boisionik kong'eten konyone rais ndanai momi betut nikokosa so kimoe kityo kelio ak biikab ndanai omokwe chemiach kuon tam kemokwok ter somutik chechok monomekee ak chekwok echek kemoche tuguk alak cheter kokwek komoche cheter haya mweshimiwa isopoten biikab ndanai isopotenech ak echek enyu ko elekimokto leadership nebo sotik kwendito kou nondo anibo mweshimiwa pongezanen ane 100% akolenji pongezi kwa kasi yako kikonyi rais okikonyin ra en tuiyet sinyokemwa ng'alek kyok ra ondei tu lang'at kekonyi ra betut nemie
1: Ambassador Bakofi, Councillor Gones, Njeljela.
2: Hello, ojamge studio, ojamge mureju.
1: Jamge bayo.
2: Ogatwa mwesimiwa Arab Sige, Ambassador Abu BC, Kitanik Jonge, Iribe, Nairobi, Petuse, Chukivara, Moi. Ambassador, ojamge.
3: Jamge amazing.
2: Kongoi neo, kongoi en ngalalutik chikai nabasi ngalal akobo kolenjin keib nabas usinye ma kakai kakitikinito wustibo bomet kaib nabas nebo kolenjin ile ngecheret ketindoi biikab kolenjin noto agenge moaeng ako kiibe kasarta ak nekimoe kesaa nguni kotoretech Jehova en betusiek chemi taa sikochobochob kijanayan ake nenyone nitu nyonome ngecheret kokaing'alal ng'alek chekaamne kabisa chekakiboiboitu kitoche amite kipkelion west kokwet nekikuren Chilchil nenyone president nyoteleli en kokwet ako ko kokwet kora kaitet so kitoche kichobotin ketoi president kabisa biikab kipkelion west en oret age tugul ako kokemwa kora kele ndomi tofauti cho mengechen obakate chon lemuch konyo chito komut akine FCA imuchi kekere siye chosomi ng'echerokab MP lakini imuchi komutin MCA chesomi neu nemomong'u en kokwet asinyokoime kong'et chon tugul okisikee kikabut agenge nebo sisek ak itaketab president koibo akakoumak biik bore wendi president komi somait mesom ng'echeret ki aketugul nemoche amun takikosiek tuten kokamanda president komewokchi ming'ung ong'alalate ko ndabuchi kimoe kimwochi biikab Kericho biikab Kipsigis kotach president en kokwet age tugul komi amut en TS Kiprono Arab Rono ak kiboitiot neo en kiboitinikab serikali Londiani kokimwa kongoi mwoe kongoi boisiekab Londiani kondochin boyot Kimalel ak kauria boisiek chendoiwech chekindoi tai akoto kongoi nasikchi nabasi alak kotokotep kongoi mweshimiwa aku kini pun recommendation, nama cakap mui bika benda ni, mahu sih kan lagi mui semua kelir ni, kisi buku jual sotir nak kiri ni, kisi kini pun buat apa port, neka ke disi port, kuku kulon, aku ni kuku sotir, ke cuma ke tu aja tu lah muncul ni, permission within sotir kau yang kita cakap mui ever, ada mui semua semua macam tu dah masuk ni, kuku yang kat sini ni, aku kita serta ke magun sekolah, kuku yang misal,
3: mungkin misal misal bandar gaji bangun.
4: Arab ceria.
3: Wesley.
5: Wesley Bruce.
3: Jamnya.
5: Sampai
4: mana
5: sini wa? India. Ia bayar ni kau bawa emon. Taruh limba wa tinggi shoot. Taruh limba narok. Kopi ti, kopi ti. Tar Nairobi. Tahu ni nahu. Konger susana. Aku kari itu you. Aku kari ni tu tujuh kiong ni tu kul. Ni kas coba komen. Jimmy on itu. Quand ça va mais je suis moi bon non au tes spirituel. Au top dîner les gars mon mobilisation non au bout. Je top que naigi me dit toi grais. Ago
6: na la let kabilani nige miu. Ago nige yo era si kama kawaite. Kama je kitio le mheshimiwa the best formula. Ago it maguti kio ke bagiricho wa met. Ago it transmara. Ku tira is aqua go buatak ku tu memoranda. Yo che ke moy opinion leaders tool boysiek yobioso neranik otobig ap kanisa okwek konduigi ok everybody netinya idea ogiyo njingele orunga irais ko number 1 kini kitebe ni kisome kuni kesir leba number 2 kesir number 3 os dagisire somu kitio dosire somu ganat ko mutio tute lagini kuchoto nini nyetine asukor genge tu Francis ini guys, torite ini. Konge tu Brighton, torite ini. Konge mandasi, kio ni nito. Konge wakili, aktukul jomi baka kamana. Uka serais kulu, kabang magati. Chongi ngololi kuanje, chongi pare ngete nyu. So siya si chui ngete nye, siya ngamuache kuge, mwami, masire chicho. Kwe kuki kio kawike matantarwe, mire nikipo ngiti nginye. Utuk mwenye, aku kawite mamaranta. Naka si taiba ngubnye. Aku ni alasan bold cap bold letters. Negeri doktor ini, aku submit ke gelarais. Mau tiga, boleh met. Kau tahu kisah salah diri tu. Kui cuci, kami dengi. Ini tempe, Europe, guru de. Kaiser piaga tu kau negeri makinge. Aku ikhoi rais. Kau kau kui enti rais kui bot. Buit te dah rais, buit te set tau rais. Kau tinjau mau tiga ini. Lagi di jogging malah lagi mana badam, saya apa korang ni lupa ututam, macam mogi mizon gun. Finally, mogi mizon orang ni cukup tiga nori ni gaya gigi utus kandu gigi. More government, ko wasiri nuga interior. Period. To yacht ko maskas it, ko majority ni tanah bersendir. Period. Aku ngan lagi tu ngan kasi ni. Mogi macam cegi tu juga le, kaya kaya more government, kaya juga le, kaya kaya itu yo, mogi tu korang kaya kaya gun. Kini lagi macam, kuma butiga kau tak kusegit. Elagi betul kau tak kusegit, kau ngetel. Kau itu kau tu ini kau tak kul. Kau seret tine. Kelagi mikir ni guys. Kita mungkin mesti ngera mui guna ni tahu. Kau ni lelau kau tak kusegit. Kelagi ayo, kimi guna ni. Kau larang mahu tasta ubi. Dah mungkin sama lagi. Mungkin macam ni tergaya tasta ini lagi ni kau tu ini kau pan. Apa macam ni? Kau kul dek.
4: Sungguh missing.
3: Yes. Ya, saya ini nafas nak tengokan, bana Bruce sebagai tim juga jangan mesti mahu ambil tawaran gol tersebut. Mana lumayan soko?
4: Soko tinggal auto tiga t-shirt kecik kami tes soko. Ko kamera lagi cuci t-shirt kau yangu. Ini gear mata jangan mina cuci cuci soko because pika air tasan ko 39 ni. Ko nyor pika yangu 50,000 ni.
3: Yes.
4: So tawo kami tinggal t-shirt 19 ingin ngolali. T-shirt 19.
3: T-shirt 19.
4: Kaki sirgel semen. Kalau ni kau ni 50,000 nasi bangang genting set up kau. Mana imai bawa kau inik memang cai tahu ni semen dia. Mana imai kita inik. Bori tercoba bawa ini.
3: Yes.
4: Cukup risau kau agit terlebih kat t-shirt atau yang gitu.
3: Okay, dalam gitu kan *274#.
4: *274#. Agi cukup risau kau.
3: Gitu tabran.
4: Yes.
3: *274#. Agi nyuruh nafas nonton gerakan. Kerbau mesum macam tu, butuh cara cara agam, kebi, alagoh comments, alagi kami jangan ada clarification. Kini leter tinjau barang itu. Ayah speaker jangan kulijen ini tolim bawa med mape masuk betul bangkan ke. Kita dah kata kita sebagai tiak tiak macam masuk kita kan ini terlimpah.
7: Ia
3: macam apa?
7: Kangen tin, kungguin misin. Aku macam mau kungguin, citu nuwabirin simuit. Aku alin jipun kesiaga aku yang munu gerak aku ekspedisi. Iraini kok sama calabat amuji kok mije besan rusi te limba muson ngi guren lesebet. Kon ne baganis. Ko na labat bae tioton. Agora bun makutano awal gap kele subora na nye nye yote nga sabang. Ko mo si ba nya ngalo ni na tv gen embeta bra. Si ga chak te bitta bra. Ko ngi misin amu jawal kidogo kidogo number 1. Ko ga wal len katiba man amun ka mana me yote. Ko ga de ba man ni ngale bot. Nibo KMTC. Kumane na. Ogo ndonge na biga amdana jamu ngalo buji kumai wana gunde kule mane na bu mangale. So biwa ni wa muzi nibo biga biga bot. Nibo yangi wa mangale gab kamu kunji ndana kamu kunji. Kamu jo lenji mat kumai ngate ba mangale gab na finance ye. Ku kinde na bisi. Kiteje. Kete goro ku imuto de bolorede asian kunyo lamit. So ku jabotyo ngalega kipkiti bega kipkiti ama wala teba man aneo kia nam bejo kia tau bejo mba yin jomba kipkiti nda mungo kusenne ki mache ke baishi yin bega apso na bega apso na kupi kyaan beg ne nda bing di bejo na ke baishi yin bega ora bega apso na kui kudasi kuta ora te bik tuul awa tab kapso moita amwajini wazir ke mamane ta kuo agul ore den wajima kapso moita kumang kilam kumasi fly over go come a sacud proposal ngara ma bitungun la gane ki proposal ni kin ga ma amaginde la mi se ki kibul orit so asa mi na teta so ba bit testa amu go ngoy ngala ga ben po lax da na ngwa bitin ji bolle to maras na mu ay mut ngoy katiba ma inde ge ma tu glass room tu jan tu mu ga ko sahet mu ja mu ga tu nga ga ma en Patrick ko ngoy missing ma cha aunga mu ko ngala ga Patrick ngala ga ma yo pangi ene man ne ke ma che ge wa ma wa ga ko wa ji tu so bo ni Patrick ngala jo nga ma pangi ko mi every village ma de ma ti bele ma de ma ulo po met ko ko ju resok pangi ke mache ke vai bi tool coba kan ni sa bi ra kon do tool ko ma ago wa ko wa ja kana
8: yes
7: o ma yue jo ko in kala ba tu ke ta ba de ke ta ba so ngale ke jang bo na mu na ngo ke ta ba to so ni pres so ko ni ngo ke ta ba te ma le ngi ma ko ngo in bana kones ngale ga ka ve ke ga le gi tu la ba so te ko lo no mu ja le ngo ngo ako sa bot na nga la ka 100% amu ka ve ju ko the best environment ni mu ji ko ti mi ki ko ngo e ban se ngala jong e ma tul you are a good supporter away in may get ga tu ga sin no chover mutai ko ga ti ngala ap cheboyet ngala ap cheboyet last mile ko go so so po le ma mu na ba ga mi zo ngo ye mu awa so ga so ya ta retet kama na ap KMTC agurogen ngala ki ga ga bi ga ki ga ara men wa katolik ko ki tanyo no eta ngula ko go ko banga bi chonto chongu go tena na go five wi jo ti iwan ngani na lek aso ga bi ku mai bi amma ga chi chongu pare pare mi lagin me ngalo jin ne ora ona go le wa chi ngu malo ko go ko ja ngala ki ge ma ki tnya ngala mai bi ogi ni lagin aso bo ti ni ot awendi ay in tu yo se gen so to eso tik ki bolle angdame so go bit ke wandu yo ki bwe ko ngwe misin kama te ma ki bwe le ora ta jo la ge ko me gi nam ge o wa ge ki yo sum ba ne ngala gi en ko ndak ta ne gi mi ot a ga ma jo mo ja len ji ane ta mu ge ni bridge ko go go i to contract yo andam go ni bi go i to contract ken ha uite ji etie ne ndi bara ko ne ba ki mase ko po mi program bara gete ke te jo ta ki ba ji ndam go se tunga next finance ya ki som nyu ko lam ko bu ne not ki mase bridge ako ko mon ki ki ma en ki sabe so mo cha mo ngwe en ti bu ina la jonga ma barbari ko ngwe ina la ki ti ndu ka ye ka ko ye barbari pi ko ti ndu tugul ke jo ge mutu ale gongo ya musa boto na kila barbari utar tin ta ya tu jange ma tu kul ku ku man ne ne tes ke age ame ju ke ba sige in 1 minute ku sige o mo cha mo no le embi mo zo tu kwara sige ku ku tu mina ine MB kumi ane MB au yange mwaso suri kuba sote there's no dispute between Bome and Kibalu anga nal nani nyu nyu wolo na au bendane anga nal matebe tinguro no lakini kemme ora ke post bindu gale ke muwe amungo ndage muwe manit arab sige amasi ke tuye misuye ngala lwa ndage muwe manit ne ko te leo gungu en kase ni ke ayo sosu ke ate two classrooms at the same time secondary school wonyo gere no ema ma jarambe ke zabote ni ma misu ni ma zabote ni abu mami tenta ban zugun no no ni tenuri te sote so ama je wana yi no wana sige ngoi ayo aret ko ngeten ko ra ma bua ra ma bua age ba che bui age ba sa sita age ba wi sos ore no puan te plan so gunda age nyu da age nyu gunte na ngale galat mara ming na la lagni so sur i ko apo a wmb ko ne nyu ko nun ngalo len siror ki ki siror ni ka ka mo ngale ko jiko ro siror ni ku iba ta chigi mi ne ndizi ni ke barabara pesio en ora ni bin ora ni wa de president ngun
4: yes
7: ku iba ta siror ni ki jam ko mi ne ndizi ni ya mo bi ole ma to mi ndizi ni ko mi ni mi ndizi ni bara ni ko amu mi bi ole ko mi ndizi ni en nga au ni mi ne barabara anu amu to ole ko siror ko ngwa mu ngo o sabote ne jago yin ki mi tul Johnston BWDs amo ja ma junta na leza miten programs in every constituency chonis ni ma ma ke lembi ga bita bidi ko las ma ya musheria amo 5% ni kera turu ga tin bidi bidi ni
8: ga le jonstor ga le kasa tren no la le
7: ngala ngu ko run amo ju su ko ge ga run to program mari ko ngala bi ga ni ge bi ni ta ga ta program jon nda bi tu program ge ga tin bidi ta amo mi ba so te mi ja ja Mama Shamila ko sapota nyono wal tuta kia tarato lot kabsa limba sirai ge wan jus kap chiri de ko ngoy si yo sa yo kap chiri de last mile ke amun na nyung korona wala ne ni landu ko mitel ko in Samuel ka batin ala ke MDC Samuel urudo mudin koroso
8: ile Samuel
7: arab kur amma ci ay ga ngale ka ma bi rapur on ge ga sa ta ak tu amma ci o sa bi ga am danay a o sa bi ga sote on ga buti ke teje ma to ko ta ga ma ge las ma ko nyodo ko liya ngol ya ma ga ma te ko nyu ma bi ga bo to ko ma bi ta o ma ne pres ta ge te bi pres so la gin ni ora na nge ma ki cha be na ba blo mbay mi program ruto kansela wangala ngaleng isya taboy jono ko tugul ko waron amma to ma churu to gungwe amma bo ara ko sabot ngale ke mu amma man tarar ko amma di sibira ara ko tan onne ko man kam ngale pota pota kam ngale ga nita ku jota jugi ge ya en ko amma to le ngi to gungwe wana ruto in support net ndey ko wongo kutoni kutwa
4: liya na bamisha ke tan
7: amma to le gungwe ile mi kitana gungwe mami ande ja gungwe o ga ai ture ku wanga cost musigi nu ko lati ko atu wa o ga ga mi tam ganga la jibira buti amma ja giti a wa zambi kyo kwa unye ne kefu kai gai ga pesa o wa bi tubul a go nai president go le mi gipsi gise a go sabote no ko de only way ko ge bwa ke muska pesa pira zo de jemu jemu jogi tugu la la bop sigi le vendi president amu gi jang o bwan bi a go ba ni ngali ama to wa ge chi mat ke wa ge chi ngo ngala ji to ta ngale ki ayo ga president ngala a gi to ko o ga ba ko tu a so mi no te ka bisa pira zo de o bwan kwa o wingi a go ma jo le a go ngo isa bono gi a uno a yo ga sta go mi ye gi ba la sta ngi jere a so mla ki no ma so mi ngun nga botinye so ama jige tiale jibi
8: le bo musta
7: genye ko no ba muisha mo cha mo chi ko ngo station ni be ta jefem amun wa ya gasin garara awin ko se bi ke jang station Ngwai itu nak kau tu bih rit juga, cai barang rit cai barang kau tuan. Kau sebenarnya ngalek kemui. Kemu cak muni tanu kau awa mouthpiece. Kau taja pem agalak cion coba kualenji. Pika kualenji, ungi kau sinen, ungi kau nageng. Mata kau mager lebanon. Awanget kau tuh, kau suam kura engkalian. Amu kau cuci sih. Me ci bi si amma jos nyega na gele bi ci gisa ma gura ko ngene ingene wonge ngol bi ci ngogura ko timi jamba ko namus ko ra ko nam gura ga ma yego to tunga kait ka ra to lakin ni onge bi ci ngura bi ki mu ñu tore te ji en su gis ko ngoy timon ko ngoy brus
9: ko ngoy
10: ngi mi sen mi ci ma ngi jega to na garan e te ci ngel limbo bo me e ko tuy bi ga bo limbo so tek ya itaga ko raso be te ni nga la be sio ingola di bi ga be me ti ga ko taru da president ke ta jing ko raso be
7: ka bisa e ay pa dunya ma ya ma ngale ke ka ya
9: yes ko ngoy ki be se na ma cha me tra ke na banda ne bo radio.

0: ene bangu ibu ya munenye
1: araga checi laga checi girka chaagni allande sacha afna ne rita bel kanjirombo galatalle
0: ka gazina alenye ene
1: tapse sanana bola nda ga maska pita kutu gedir bo bayi
0: sitai wega give me sound check
1: aga bara lei
0: ehe
1: awe gungongo ya nene kapesa norwe garisa ko nasi rwe ma awe gungongo
0: abai banji abai banji abai banji ngosir gongo ina boman
1: gongo ina chorwa ina bonga tikko dai ne tolanga sa chaso ri tabe ne
0: gongo le tolanga le bara gongo no gongo thank you very much asante sana tacha famelo tacha famelo legasi sige go gimnye kasi sisi nyene jaba man tacha famelo.
2: Hello.
0: Yes, yes.
2: Amuru.
0: Yo.
2: Kena mana ngabu na hosta.
0: Ele nyalunda.
2: Bye bye.
0: Neta mga gegere ile nenye.
2: Ami chonjo kabisa bomuru.
0: Eh.
2: Uma nata nigile clean to nenye jebge.
0: Kaongo bomuru tanyo.
2: Ami in bomuru.
0: Kaongo ye. Yeah. Asante, thank you very much. Touch for me long.
3: Baje ba tamme si na jepe.
0: Yes.
3: Amuru na baga tesiye.
0: Bye bye na bangu bomu na olo.
3: Bye bye gamu
0: baro sister sister em ngo lal gi tara gi lyon jin
3: ara gi lyon mi jebu we
0: imane
3: eh
0: ne bam man kai bet kara ma me gi ne ta che fem elo ta che fem elo yes
4: kai mama
0: jam gara sali amu ne ola Kaji le tereta nando ko sabe?
4: Ah, sabe na.
0: Emi go paisie, paisies?
4: Paisies?
0: E go ngo ya. Emi
4: go nya?
0: E gibi go nya, ma tnye nga.
4: La bai ba ga ni na tiya.
0: Le ne jero no chandu kun.
4: Oh, bai bai na tiya ro.
0: Ke ngo go ngo nye.
4: Pataro di mbal jora, ile ba ga tu na tiya.
0: E ga tu an ba.
4: Ko to ma ji ni ti ni.
0: Eh.
4: Yang dah tiada.
0: Rambang etiano arwae gatwa mamariye. Nyo nanguni agatu.
4: Akilo
0: sa no wagin lagata nyega lagute. Eh oi nana ngena mijiti gele ga abwa mari. Kage. Ki tenga ba ko mwaunga leiti.
4: Ihe mwana rege ile ani jamme jita wa lazima itinye irafiki na mirkando.
0: Lakini tabu ne ngungo ne gabronga kuma tinye gele gi nyachini agibutini.
4: Eti mi jata ko kwale acha mi ko ta wala si.
0: Foga be.
4: Aba be jata.
0: Abre ta ko menge seri eti ngo chang ne.
4: Ko ni si da na ni na ko gi be jumba in ko na ise jamba ki sar.
0: Esa mi jaba ta gitti.
4: Ise jaba ta.
0: Amen. Abre ko ma me gi nya chi ni gitti.
4: Ko kwale acha mi ba be jata ye ta ka jata ni. Ye
0: we ganga e.
4: Ma bu ja mu nu nu er kara.
0: Aye gi nge ta ganga e.
3: Jam ge, mama. Yani ndiye ni gatsa ndiye ya una bayi elege.
0: Kiya enna kabisa bage sisi ge gitya.
3: Aja aja eni sutal.
0: Eh ami sene kogeri naro yangale go ono nyehe. Aja iti tamana.
3: Aja mama nanganye.
0: Ile jamune kogeri nenu ya.
3: Kogeri amma meri ala ge me jamba bari ya.
0: Jamba bari ya wewe jambo chitugul.
3: Lubi ji.
0: Eh.
3: Ori zanu mwa na rabi na hola lebura na.
0: Neju mwa.
3: Eh ngene li ata kinye la ni ko mara ya boss balda wa ito limba gore ni ni ni da na ro ta mo na lo ku no na.
0: Eh ta ngwonye ya olaga ro ko ma me gi ngwo linda bogo sarte mi olinda.
3: Ma
5: The eye is not the eye. Magonda konda ngalecho. Chama bochi gertitine ya. Mochute ge kabisa. Kana nyo yo gerkan the playlist moja mbili tatu. One olami ginisi. Ka kel vocha jebo school fees tukul gobe. Kago imetumerudi form sasa. Vocha imekwisha. Kaki alvocha chepo school fees tukul gole piu. So namjini otan. Kiwe ekse isi nyama unalintese taine enore notane safi zaidi.

0: Kaal perfume chukri file ni kabi tenge kabila ingine. Kori itu ga inyoru chepe sengu nuga wabu gap chain kwa wabu gap kawa goyo wabu mpa. Uubu ngungwe amonis kabuga bali ngwe ngoliansu kwa misla ochu ga. Kwa na mgo chutin ta in iwe kuki inamile ne. I laptop chepe sengu niki kulakta ge. Ago ge lakta inyenda niki ilakta goro number one. Vincent Chema Kuch. Nena mwao, tabu wala ndugul. This life no balance. Mama tashu. Ya nikinge tenne. Nisha kero kalo kwanyi jori mure nikuwa. Tako alagora mure nichu orip chepiyoso kwa mau nota ninye. Igera ngo tiyolji nye. Asima amu uchanyi ngo chape. Ngo tiyolji agi rip kumye. Asima amu uchanyi. To, ii tiendieni baka kwa rone ne. Tiendine kapasa. Miche mo muche. Miche lakto agene. Lakini ko mite nje ke lakto achi mabatki. Mine kika lakta kutko ngete. Inge nile. Ngo ngeti ne. Inge lagi kakia itachita. Legi kaki ya itangwan tu niyot koron. Kwa ki kaki mwa kele, mure ni kechangi, kwa yacho kwa providers. Mwa unata ninye, yacho kwa provider. Ngale gamne, tuku kechangi, suko nget kwa ndago yik tore tinde. Nata namune ni tu ni kwa ndago ne, tore tinde ngu. Manye, nyugo tore tinde. Lakini ngu tiba kwa kikila kitu, kutko kako yegi nende ne ya tuku chotan tukul. Ile nanda kwa ngetu kapotu tikiko chotan. Inga nilewe ndi chita pako bebe, nigere chita kwa kiko ngolo aljige enege nenore tamune. Kiko imi responsibilities chegugete, pota chechige. Ime school fees, ago imene, chepeon setes, ago imi itena magele meme. Ago ime goraba, isyo nika chepeon sokole, akwanya ne, kia menera ene, ago lene nani school fees chugoche. Anike patini chugoche, kwa lene sal sata chige, mwache kolula, anene, imache ili angoto kongetu konende, tumani, awezi. Magoi kongetu koine, mangetu ne, ago tabu kuyo anike ngole. Inge ni lakai kai yame mi agome ya nkwanda neto no ning jinge ne single kokai kai olelo kosir ne itu not agomi itu not ko single ya kabisa kai kai go single single ne kosir chambi nge che mitongo ari ko single wengi sana kai net ko ne boka tuni set ko kai net ko chene ane bo chang ne bo ma I lagi ngete ne ne ngoroje rono kemi ya tushike simu moja mbili tatu give advice ne touch FM low
1: Ila jebe.
0: Yes.
1: Amune.
0: Ee niko po wachamwe bana.
1: Ajame ya vigila. Awo nuno ligala wale ko toche ga goro.
0: Tao gongo ga ge tu yamune kil gohris.
1: Ma tini ile mugila.
0: Ah sante gongo ne bomman.
1: Tamu age bi boyi ta kuti.
0: La batena.
1: Atao ne dom ne ko bi.
0: Mhm.
1: Ano na ni changa mo je tibe zile bangna mo go.
0: Yes.
1: Mhm. Aro na bagi ni ni se to am che lan ye ni to tor ga ti bu ni ne bare di ta me to ro ku ta kwesi ni me to ro ku ta sa la ma ora mi sa la ne cho na mi sa ria suru ni so gre ni mi te bare bu ga bre ni lo mo to sa ma lo mo ti ti ne mo ku
0: on yes
1: aba ni ro ba te da ba te la ta kin san gi ni ni sia ti ye lo gre ni
0: yes
1: mi ne bare Mukar stanu lah, jeram kau nak leh gamar, mama gugur. Ang masih apa jadi ni?
0: Ilen je nae.
1: Ilen ni dah ni level nampak ni jadi orang kita ni mian ni. Nampak leh lah, asalnya ni aje.
0: Thank you.
1: Ah, tawar kau ni dah ni gugur.
0: Ah, santai sana, gonggo ni paman. Thank you very much, touch for me long.
1: Tina jamge.
0: Jamge amazing.
1: Lagi mana aje tu, apa aje tu gugur ni lah.
0: Aku kora, among kata kita kini you guys kau put.
1: Ikita
0: kata ki jaga na gele
1: ja ki ni mande. Una ta gogo
0: ni Iko jonje tu le kabileta ga mune ola.
1: Jama ge bwana, ge na ji jori lengo.
0: Na ni nye.
1: Ye gidi ve kwa nye zina ara ma da ge ngala alo.
0: Na si gi ye ge tai mwa.
1: Ita da la ye ri.
0: Ya ye we la ri.
1: Lena.
0: Lena le la ri lena. Ye gi ye ge ni mana.
1: Ye na la ri ari mwa ara bi ji ga.
0: E ma me gi gongo si ga twa nga bisa.
1: Ee na ara gebir waje tu ya kwane.
0: La bata na tupche.
1: Agere ma bra ta ne gure ne jobri bed.
0: Kale ne jobri?
1: Ai ba agere kura gure li bana ja bana ge ngo ni gure ma ja ke ta ni gure mri ame.
0: E ga to anga psa.
1: Ni ma bra ta ne gure na ri no banda na o ma ma wa to da na ni gure ma se bede ne bata la e.
0: Eh gongoi.
1: Ambe ngi ga bana la ni sira jila.
0: Yo.
1: Me tilgo na ba go ga to gi.
0: Garo.
1: Agi la ri enda la.
0: Ah garo.
1: Yena.
0: Cham ngai la re.
1: Cham ngai mi gnyam mune.
0: Aya mi gnyam mune ndale lai.
1: Cham ngai ndale lai paisi kityo.
0: Paisi oni chunam nai namna yo nam jini ota kabisa.
1: Amna tuje.
0: Ile mi gnyam na tiana paisi oni chuki parti ni ge gabla ingine.
1: O mi gil ge ne gnyote.
0: U nota ni ma.
2: Ya mwana na la batano tijuwe na mwana.
0: Igato.

Bas kakotartenindo na ngaliot na kapa betutab rani kabisa kukimiti nyo kale kimandai kesete koye isete chiake tuku liseta kibar. Kasari nyungwe tukulo lemi negine sireno toke amesas chiba ishe ngung paishie take tukul neyeji ikil chike no toke. Ameiwe ile muay nebika kubane, meiwe ile in mita jita na kapa kabisa ngukiran piking paishie na kowinge. Sinyo ko tebe jita kule kawano ni kakire ko tepchungan nyo kele jihacha. Akwa amun ga unke mara ga mutishin kota ap chito ko maganya ko ne kene kele mutishe ira tai ko iko itmi kimnyen meset nani me magegi paishe ta ketul I gilchike ngongalal ne ngolal ngale nu tugul ngolal le makonin ki ko ge magate ne ngalal na to ko imin angute aldai sukuma ge lanyun go ko kurumit sabeta nyun gi ro go kwalda sukuma ko itot kori ga bi ke ita tenan ke ge jeng rabinik kumwa ya tukul ko kon rabinik iwechini ke angon ko malun ko mite jita na ka ko te chopa ko le wendi kwalun be to tabrane so me mele jike ma batem piashara ni meger baraka niako inye ke ne yamani ko ti makini ke barate tenan ko me meje amu ko ti amani aru nyu ne ku ga kitabung kitjong ani bas ko yata ko ti meje ibanan ko gigane tin besong gimeje ibanan ingetan kot sasaba inget sasaba kito iku ibanan ni kapesa ni mamigino aya kasane new site lo ka ko patene ke sekta manong mut para ne ne ke kora name cha tar tining so ko ni aiste ke iste bananda ke iste bananda ko nyo eng status 74 ash amajara ne ki name namba ta amaja ki name namba 2 ngi name namba 2 elbu mya moja ga jibi ga ek watu apatikane sasa sai elbu mya moja ira ya ne ka tau ne ran ra bin ke mi para kapisa status 74 ash namba 2 ira kasane new status 74 ash number 2 ole mi terapie tamuaun yani elibu mia moja koi tibi gaeng lakini bonus koi tinji toko kakinet kembe tu tabrani ke le magiso se ga namet ne mingin ina mangot pe tu tabrani iro ba ishe siling so samije ga yegu jimbe tu tabrani tai gase status 74 ash number 2 adega magune ta lei pe ga kwa utena tok amu ko ti ese

0: Atinya kamangune talai bebe kasen ni ngui tu kulai mi sai teman ageng kena bagas kalian je subi ekor logo bebe kabe mi ting logo indah ngete ta cefem ni buag kwan enda tezekial serem. Kagu ma presiden William Ruto kulai ki kote sta kogi mi to kasulda eta bai shoni ke enge emet kosub ke aga epta eta bai shoni ke jotok ke baserga li koi ti kuma sue ke otok ke baga. Nge ne ki goyai ko nyum nyumit ko tumising ko iti tarete pi gape met ko ngala lengko tabur ya tengi to pa Nairobi enge tu yen bagi bagi enge notur ba sergali shagabur sergali tabur ra kyo da kyo counties ko ma president ko leki ko tsaya ko nyur tarete pi gape met ko suke age ta ba ishet enge bagi enge kwenu tab sergali tabur age kyo da kyo counties enge met Tindoi kasarta ne babetu shakti sai ni bikemi emani ko bune matinu e kapsang ko ichi magu tiktu kul jota chage mage na otan bagot sta ag munga ro sha kwa chame ge jen anano ko bendi ki uto ai je ga chengim na tete ko subke a ka nito ko subke ngala linde na otan baste ta usu sein mohammed ka be itni to kasarta ne ki mu ko bune tu tet president william ruto ko subke ga munya tap chame ngara ine ga chame emani ko leki ko ju chi pa isho ne ga munga ro sha chame ge jen Pika bunuh mati nuh agap sange agoe tebara indo pika bemani kosuldaya payisho ni jotogem. Engkau sarata kogun kami set kurasirga linot de baguri bimandan. Nibabi kubunuh mati nuh agap sange mite engke mani kau engkau tu tege. Ko segotesta jadmengi shei payishei aga jotog cegi nyokonore konore nua emani aga cehae mengaroshikem. Enga sarata ugago mangke kanro inde tapje jangin bunge noto ne basse ne tene ne kora ko se ne ta ne bakri chwarun chiriot ago mogole manyalu ki guya ko yait anan ko guya ko yait pe ka be mani ngalalu te ka president william ruto ko tinga pe ke te seta mga ro cheke menge jen enge mani chenyalu ko te seta bi ka be me te kamo ine ko le takin ne ba president ko kima ko takin ge ka nyalile tanan ko ke on Pijo tok pae matinu ega apsang baate gitokin gege gergele kagene gele mitei emoni ago itchin magutik tukul jotok chege mage bi kobune matinu ega apsang enge eno turba mungare shege nge moni. Kamanchine bi kabi moni ko baka chaga bukino shege neibokin bi kobune matinu ega apsang amu alak enge chege te kumwee ki chege mwune parge tenge matinu ega kwaga ago nyalu ko si jay jagrirge ago tariti chege te ne katao ne ijege mu. Kagumwa kwanda ne tairo choruto kole mito waleti ya kalewen piga ba anan pigi ko baisen ke bage enke ago tu ya ge en grupi shege ko ngalale en kaunti de basia ya kon rojin kwa nyi ke miten ka tu ya tap ke noton ba joyful women ko gimit kole korunat ke sergali ko ganapta ago gimit ba shoni ka kwa nyi ke ne kam kole gigi mita mone noton ba gigi mit ba shoni ka kwa nyi ke asu ka bet ke borian chi waluti enge eme ten te tudu kyo tak chaba bandap tai Kago na mafsaya ka prisweta apkaliye tenkaunti na batranso ya maiyeke cha maiyo na atine nge mwani cha kibu watin kubunueme na atina ba Uganda Enge kiwa toshege cha ananangiwa toshege kiba unga cha mite nkaunti inota Kusuke akaunti komisyona na batranso ya Hussein Alasson Hussein Koka ya ijeke toparation negi mingi bagi nge aki bagi nge shekyo toke Che bato na atina baariye kercheke cha toke cha babo gitete Aga maiyeke maiyo na atina kada aga Cikili kararan indah waktu ku kebs. Enge beberwe kyo tok cipu mailisa bagib saina cemite cerangan. Olega itu konam pigmut enge operasyon ino toka tesetai. Coto kesan ini ko logo yukapi meting nogin doha cipu sait. Taman agen kena bagas kol insight taman agen ngau eksi agar logo yukapi meting ko indah kikurina ezekiel serem. Tesetai cita cefem tuge tap kalenjin.
1: John Kuga Lugo Yoga Bimit in Nogindo in Touch FM.
2: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got quit Mount Narok.
3: 107.5.
2: Baringo, ko 104.4, kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.5.

Agere notte le cose venne da cagnorci che 50 shillings che tini giochi cose ve. Agere notte le mele che agere cagnorci che 840 shillings c'ho una go bonus che c'ho che. So i che tini go che chill sta 274 ashe. Age til te che tini non che barci ni che 85000 ma ina ci te le che ni barci ni che ko 85000 Kenya shillings. Mami ji aga na ga go bi nge ten ga go Christopher. Kimachi biga lak oing. Watu awili 85000. Yani ngundi ke ngalo Christopher. Na go ni serious Christopher. Chomono ba mungi bi ndike thau nga isi nguni eh. Christopher. Ama chi check new number. Number ina terang nongi ba isien. Nongo gi ogune. Ama check number ita gena tero. Agi chi le star 274 ash. Kena me? Star 274 ash. Star 274 ash. Aya. Ama chi til tiga tu nomi te number ata. Tiga tu nomi te number 4. Nanda nango getil. Number 4. Ketini bang nota nagi agi ampesa chuo. Ama iwa agi 5000 alago. Star 274 ash. Tile bag tiga tu nona rakara kasana. Imagine eh. Abet ya bikin. Aya anajo yang mitkei doni kago eh. Kaku agi lebu tagenge. Agar ni kalau Joey ni, Joey pengen jasa na, agar kita wajib lebih tajam ke. Cawan aku bonus 1,122. So bonus cawan, ketini chill star 274 ash, agi til ticket number 4. Star 274 ash, agi til ticket not the meeting number. Steven, agar kita wajib Steven kabisa. Steven, nolat ini nombor yang 336. Steven nombor 336. Ingene Steven tum ko ti logo ti gatit ka bisa embe tu tabraine kanyo ko ti lagenge gitjog ko boy sien 30 shillings kanyo chiga 85000 yani mo gitjogot acha genye Steven 336 sumisho 85000 Kenya shillings pongesi sana eh pongesi sana not like Steven hey imagine ko ti jita ti gatit agenge gitjogo ago nyorchige alright kimachi taga chitu na rakaraka Jitane letu ni tan go jitane letu eh. Tilji to logo tega ta ga ngene ko win ne. Charwa Nathan, Nagle Steven. Til tega ta ga ngene tege chile star 274 ash. Age til tega tinyo. Star 274 ash, tail bag tega tinyo fire. Kwani iko nini? Amai tembe na ga 85000 ne chogenye. Ka ho ngeta ga ngene tyo. Age ngene tyo Nathan go ngene. Ta so bit keben ga isiri. So chilji the star 274 ash. Star 274 ash till ticket not admitted number 4 axigele mabati star 274 ash iwe ticket na sirge

right, gosto ni nato ni miti ni ongo tiyanga magi chuko kwa magi chuko unano zuri yeti nda itiki tisika lagi ali njingi chuko ama jiki chuko ebe tukuliki chuko agosto ni ni eni ya netetion agi linji 85,000 ni joto njebo school fees niko gile jiki chuko gosto ni ni gamu otoki gune 55,000 ni gamu otoki gune 55,000 ni amma ji chil gi tung not tung the star 274 age killing ding gi tung gosto ne e reply digitit number 4 in digitit no number 4 gi tung gosto ne e gigunit 85,000 a jibogi batine gi ale mata ko na blind gum ne digitit number 7 lakin digitit number 4 in yong tung gosto ne agiro le

0: thousand. Iyata niki wiki sika bertena terbata gitara gituge nyona. Alendin jita ne miyon. Nika tu mainyur chigegi. En ingu niki tu kosta nane. Amma te iti lotang nabas ta. E tu a 74 aja. Imagine gitu ka agi gunin a 67,000. Imagine tigiti no number one. Agu tigiti number one gitu ka agosto nene. Kunotang negi gwa jimbi jodan je tai. Ki gwa jimbi jodan je kasip kwa til tigiti sige nyona. Agu ingile inye agi enge inyoni toki. Nitang nabo star 2 74 aja. Kele jingi tu gosto nene tigiti number one. Imagine gigone 67,000. Agu gi gwa njita no toge ene gwa gil ge enyon. Ma jita no tene gagas ki tioge. Oginye magiri jisa sawam. Amaje ataj Dr. Sisi. Agu yongi toje Dr. Sisi gana nyam mwawne. Eni tong nebo star 274 aja. A digiti number one. Agwe digiti no number one. Kegune 67,000. Imagine meeting be chibendi akponaz. Meeting be chibendi ok 67,000. Ningwe ginye. Embe tuni brine. Nemo giger jisang. Gelegos jitage nene onogule naram tererwe. Kasi tinatye mo. College ini nengun gitu kostane ni cita no toge eni gigi lagi kuto mawe ke percana terbuat doktor sisi ni nono kuto tage enge imagine kan tual gabisa Wesley kutindo 1300 iyo ni ponaz Walter kutindo 922 e Philip kutindo 780 so ali njingi tu kostane ni eni tong nebo star 274 aje tigiti number one matingi gerji sang matingi gerji sang tiljinge tigiti enore not again again so jilgi to not about star 274 aje agi reply tigiti number one. All right, Dr. Sise, karibu, get this time. All right, Dr. Sise. Dr. Sise, karibu.
1: Yes. So physical examination ni kuna ngo gigir kele gipi gigir unne kwa purtono amune ngo nyo jita ni tildo skepi sana nko chege kwa tukani silitel en jita ni tinga experience ako en daktar wara amun ki neti ga yoto so kitinga negi mucho gaya unne kwa gaya unne skin test. So skin test ko kit depending with the suspected condition anane kit kit le gogi ger gel imuch ko kit ne ne ko ire kit ya to kit ne ta go bure anachronic ko uno bo para bo bo to skin cancer ko konyo ge ide kenyo ge the skin test asi ya ne ge le cancer le ma ka tet to ki dinga ko ki ya un ki ne bare skin scraping anan ke ka swap. So, nene tete, kwa yanga kiti testen, eni infection, emi teni magate. Naga mwale, anangu mi teni infection, temi teni magate, kwa ufangole, kwa bacteriole, ago parasites. So, kwa yungu mkite, kwa skin scrapping, anankeba swap, kidogo tu, eni magate, kwa tete, asibit kwa liane, asibit kwa kwa testen, asibit kwa nagele bacterial infection, fangole infection, anan parasite infection. Sike, unimkeri chek, kwa namege. So, kwa unimkeri chek, kwa viral, au mara kwa fangole infection. So kitinga gora ne ki muche ge yone ko git ne ki bare utslam examination so bonene ko yan ka bi changes en ngalega fangol anan ko pigment disorders ko gamale melanin ne mi tende skin koyanga bit a disorder ne banote soge ongi ne wala uslam asibi kenna exactly gele ne the root cause of this disorder so
0: you
1: think go gini go the patch this thing so the patch this thing ko hit na ngi nyoru allergies ne bo magatet mara nyone agori agobitu recurrence nyone agoswabe nyone so gini ge iye hospital ge ongi te wore patch testing asbi ko le ane asbi ke mai te kon na no bate ala chi ke it doi so ki tinga ko ni gam ngale skin biopsy ke be be ndo kidogo en magatrete asbi ke na gele it could be an algal cancer an celiac an anterior an go lubania not on the magatet
0: yes
1: so en ngale ga ko nyoi seti igo ge nyore ko ngot ko bacterial infection ni ke go ni na antibiotics chata che pitene anan che nyoe bacterial infection angot ko fungal infection ni ke gone na the fungals ko umaita anan ko lotion che mucho galiani che mucho ko torete ay angot ko viral infection ni ke gone na the viral ko usa na sana en go chicken pox ko na na go isa viral infection ni che na me bi agota mianga na black vet ko ma tu ge tin ko tago na me so ge gone in lotion che mucho si ilen ay gone gora gir che go antibiotics ko na ne che mucho ko torete ne asibit ko ma septic ana asibit ko ma mu gore infection importante goro so ko eczema ana gota ma type eczema ko na ga mu ale na go puru anga ya mborta ne ni marge igere goro mu ge che obushi ege mborta so ge gonen maita amunga tawi ko porta ne mu ko ya ma so go ni we sita ali ge gonen maita ne bar moisturizer moisturizer ne bor ge ilen ge kutundo no te moist en porta asibi ko kipen evaporation ne chimara go ni dispose ga ko risto ko go chi ko ya magate taraka ko ni moisturizer ko tore te nasibi ko lianu asibo soften ko go chi ko soft the skin age afo iten the triggers kutegamwa le kutkobe ke goitite anango tuborisa ko yange ka ka gaititite ko ilagite ngurai ke wame che mucho ko torete na so liane aso go kibet anan ko toret ko ko kipene de moisha aliye de ko sa yango ki sigele ne ko myanda ne ba magate ne mucho ko be ku be excite ka tu len botas ko gone ningware ge aso ko bacho unga anan pushe again porta ko kya tu kaize ni chita no anu te ko lian ye be excite ka tu asibit ko megu ti hydrated ko be pege borta wara igu ti hydrated ko ko sengora tu ala ke bar electrolyte imbalance en borta ko i lego ka gele ji ni ngwendu ko ke bar potassium calcium ku jo ujona so abo git ne no me ko ga nam gito nda nebo magate so in acne and an in the pimples ke goni gito maeta topical retinoids ko the topical retinoids ko tu ke ile gito and then che mujo galiane che mujo ko toret ko reduce ne and then again when got antibiotics amune na lang ko na go bua abo mucho ko sen kai le ko go mawe ko go mo so ke gon got antibiotics che to are tin asibi ko lean as go reduce na le ga me na le ga infection and then again gon pain killer amun sana sana en acne and an go pimples ko sana sana go muane missing yanga chile igo so go wan wan en tai ta ke tu le missing yanga kai ti dit so ge gonin gara penkila ne tore to gara sibit ko reduce nga legamne ba lega inflammation ne anan goner og nangwa kaibwa adana go reduce ne nga lega pain so ki tinga ko escape saran ko che we ge we hospital ge gonin and parasitic and parasitic ko giri che ke tore ta moni sa ba parasite infections chata che ba ko che so elegiña gingo ta komiten ko che ko legiña ko gi gere ge legiña nda nata no bo murinda anan pua achin importa so go yam pika mamwetke ago o ko gibul gi share ni mara items ko ngo rai go brange ti she ko malasi so go gi gi nom toge chu chote agno buro kita ne ko close ne tna go che ge ko be ki go miten en mo chu te te ko ti magate no go kita ge ko mucho gara ko nam ko che gara en kita age so la ni sana sana ne ne go ma che ri ngale ga tililinda ke ri le ga mat ke ne ke ba she sabuni che me tiket so ko ra ke ko ko okay he sabuni che jamba me tiket so che ni mucho ge nyoru ne chemist ki mucho ge nyoru ko titol pe kora chol titol no ki mucho ge baishi en protect ko cho ta che tore to gara sikore chuse na lega ne na lega a chin an a infection en porta ki tengo ko na lega alla ko skin condition ko ki ki afoiten ki to ke tem ki ki afoiten the triggers anan kit ne mucho gore ko te gai na ile ngo gai titi ina mi ngwargen ko yo che ila chumura ikyo wame ken the full neck, ken like gloves, ken am tugu ke warm. Speak ke gara ko matiere ke gara ko ten kere ke warm. So ang iti nga gara ko moisturizers. Agari che ke gono zene nga legab inflammation ang legab hichin. Amune ning marge excess ko imucho ko imo. So gara ka igulua ni le shita nungu ngote ko ekko ya nabwa kito sulani. Mara gara utu nga me ila ge ga me fumu kan ge anaga me na inetoro igu inyo inyoru contacts ak something ni mucho gara ya kiborta. Ko imucho ing marge ka ilo ko kwa ko gono ne mo kwa ko sirborta kwa ko lege ni porta. So ko go gene di to sibitali ke go den to che go and the inflammatory che mo go ter na le gamne a go di sen na le gam ichin amun go tingarge excess ko mo che gara ga ile ko ga go moe porto ka ile go ga ilusen gara gara chi ga mun inwari ga me go se amun anyi la ge go ga go bitan injury fen borda che mo gara ga ile go ga go ba gara chi ko me mai a go chi gara infection amun a broken skin ko mucho gara ngoy mukoy ge an entry point mucho gara infection kai le boga ga baborta le ga ga baborta ko se ngi bare septicemia ko ngoma gi nya chita ena raka ya ngo go jute uchafu korotige ko ngoma gi gara sibitan le ko mucho ga jakta en chita kai le boga go beti ko sabe amo ni ga ga go ko tuja agarati o ko mucho ga mito ne ko mucho te kwa bara ko tuste te white blood cells ko boga ga no ne chita ni tinga ga mito ni yang kami tengok ini ni anak kinga ni bawa borta entita.
0: Alright.
1: So, ekit tengah korang ko esok pasal ko negam ngale ngalega murindo ku ajin. Mana nange nyurbi ki mari resi lilinda ko risk factor si enti mojo ko nyanda nato ni bawa magaket. Ko gitu ngah korang ne risk factor ko excess sun exposure. Negam ngale yang gigwe asista ko mama cewa ibu rena sista igage mama cewa orang ilaju orang ikce cewa nyigi segi itu dan awal ibu orang rena sista you know aku kena lagi orang orang marah jatuh you know kalau lah sista ko sana kunya ko cut porta dan ultrasound lah raise ko mujur orang ko cut porta kalau ni orang ko aku ko seneng lagi artifact seneng lagi melanin the pigmentation lepas tekala original kala kalau ni ko aku beli ko iga la itage ago nam ko bi siguno ige anani imarge i tutke ago ana kala itne bane nego magate so agi tengo ora ki tengo medication a chemicals ke giba ishe medication ne banani sirita ne ko marago migeri cheke ko ki kono ne i react ay agora chemicals ti wa mu agora risk factor ko che giba ishe ne kibite ndoga enka kibite maragap chain round up windows
0: Yes.
1: Jauh jauh na fatalah, cara cegi bayi sih, you know, ko damun tu ko gigi ayen chemical sih, ko mucho cara kure ngalegap ala kisih, kaya itu cara ko yait magatet, nyamuangi kiba magatet, ko exposen ke a chemical sih, cara sih mara manam ke aporta, itu mahu ngalegap smoking anan, smoking ngalegap alcohol use, so ko mucho ko ikut, ago kita nunggu apa isian sekarang itu, kita nunggu apa isian najis, aku nyonyan dot, nato nabo mangat itu, ko mucho ko wasenne, anane ko kuafekten ngalegap healing process, segini time anan kumul ko masade amune effects, korang cik iko bawa ko kore smoking importo alcohol ni se, ko cik iko bawa barah, ko kore u barah effects, mungkin cik iko ni barang mucho ko matari tenamune alcohol consumption ko gi ko changa importa ana le gas smoking wala ko gi ko changa importa ko mucho barra kai lo ko ko ju tu te system ni
0: ikora
1: go di defects en ana le gas melanin ana le gas pigmentation ni enano en magate agi importa so egi this factor age gora ne ba mucho ko ana le gas occupational exposure so ko mi impacto ni changa de ba ke ba intensify ga tu chemicals then ang alagap detergents, degibayishen, ang alagap fumbis, ang irritants, koko mucho gara kolyane, ko intimisyon ng alagap risk factors, kailo gara koka kolyane, koka ko namin. Tamgo sa sana, ang alagap occupational exposure, ko tamgo factory, chengen gulo sana, gibayishen, chemical, gibayishen, ko tamgo gulo protective siyasu, to mucho gara ko protective nengge, kita asibit ko toarek. Kita kogo u pikir jadi flowers, anda cuma ni mahu yang temporarily jadi lebih kual kubaishen enggak lega, you know, para enggak lega Valentine kita macam mahu ko cuti aku marah kubaishen orang chemicals, ko ni bego expose agunenyo protective kiasa, ile gara ko ga ko mucho gore kanta ne ba magate pa ile gara ko ga ko mucho gara ko re ne gore mi anu ki te te tin te ko ba magate ta mun chemicals che bi ba ishe kerge kore a chita mara ma ngo ba ishe mu gare ko ga ge exposure ne ba formalin ke ri ke jong ba ishe ni om se mu so ge ko en ko tin magate a go ye a go ye je magate te ngere ko ga go le le te mo ba chita ka go na go le le magate te so ko nan ki se ke ba re fatiliko ko ya ngati melanin effect importa and an pigmentation over pigmentation amun en chemicals che ganyo ga leane che ganyo go go re ya so importa so ko tu kun jo jana che ke ri ben ke aga ko ga ra che ye porque macha gara ke gur madara ne ba mili ke le une lio ne
2: mhm
1: porque te como había gara di gorgo mucho gore matara mili ne ago o mei guye ago go bona so macha nai gara agange ke ke bur en a place agiger ka bi kit ne maba ka waida el maraga si te lego ge we I ke ten fire men ile ine ana to ge react ne ko se matesta ago iguaste ko ya ke liane Oya jisi bi I reacten mapema, a reacten mapema, kumaire unkit na gorongo, makumbia chepkondi okia chango. Kukaliane, asukinyai.
2: Alright, gongay.
1: Yes.
2: Alright, jisumbo chogo, sumono kucho maswari jose mitendrewo, amatike bagura gostoik sumagangmane. Asiko tepti bujit kutinge ang nitage, kutinge ang notage, neba amyanda notage, neba magatete. Agere bigia gwa SMS na ni ndio asaso manwa kikwa ge so line the not in about conference kitu kwa stone kuna tani kwa isi ni ago le di not to get any meeting yona inyo kitu conference line in ino ni talking about star 274 age ni to get and the star 274 age Alright, I would just go not to negative kutinge agmena not to magate in between your brain ning alone missing in between your brain ni to get so ya ni compose ni te te budget ego kutinge agmena not to ba magate te ion ogini kitu gen conference to go stenene any tong ne was star amati nega zine vizuri imagine ticket number 1 in ticket number 1 kitu go stenene kwa gilenji 67,000 Achi chagi nye jine miteni on tumwa togiri vichipo ponaze. Guti miteni on ogi makini gira bise ke. Amache ichi loto ngepo star 274 ash. Gai chili nye kuhunwane yana nyone sima iti. Guti gai chili kitu kuhunwane gile jine reply tikiti number 1. Noto ngepo 67,000. Any tongue number 67,000 get to go to any imagine you was school fees. A good to magi get it again. Good to meet in yon ogi makini get a beast again. Imagine Korogan Kabisa le Jamanano togi to you again. Genion like in the gun or go, Dr. Zizzi go say, Siaga to Gulinion only Gina ne in Gune. Gito not a name makini get a beast again. Cassine Vizuri sana. Aguni daigo se jiono na me simo isegi tuge. Only jin kuti makini gera bisege. In makini ge 67,000. Only jin nam simo it notong nengunga. Agi chil gitu notong ne basta 274 age. Iega I chil gitu noni ni reply tikiti number 1. Reply tigiti non number 1 get to get. Ago lingo tingile tu manyur chinige any congratulation SMS. Go tingile tu manyur chinige any congratulation SMS. Nitile ni gune. Go tingile gai tile go tu manyur chigegi. Nitile bag any gune. Agiwe agrabisi jongi tu gostenene. Nitang nebo star 274 ash tigitit number 1. Alright. Kito ne kwa dabe manu ilinyon. Ketep tibu tete.
3: Jambwe, Mr. Tere.
2: Bye. Karibu sana.
3: Kongo yuzi Mr. Tere. I got from Dr. Tete. aga macho le kongoi engkau nasi kian raga kau ne tajen betul apa kasual le nanyung kucio kau macho ate kucio le tos ne kime ay cipto go kobol laksan matape an tos mitu ke lak cici anyane number two tos ne kara yang kau bayi sian cipto mengaita kacian je mengaita aku bayi sian mengaita ada kau burat tak bayi kusir luke aku kusir Nampak tu, engkau seni ke, jeis tos, kau korong gebera katet, gebera muaita ni gebera ini sesuatu nenene, so arwah jangan tu, arwah jangan ada tak tadi. Kau itu kau lantur kau betul, tu nampak langat, tu nampak teret.
2: Okay, okay. Ah, alright, bila tu, karibu?
4: Kau ini beli teret. Tengok tuan minta taksi seni. Kau mana tu, kau mising ini, kau ni siun kau kau net lagi, asalit ke. Kena iman, ini kita tertap corona. Aku gimi, kita kita boleh sentuh ke, kita boleh cik mengerti lepas jual cipta. Nampu, kuna nauti nolana, kuna nolana, kuna nolana. Itu nau nenan nau kasih manam kau kuna tu. Kau am kasih rasa tu pun kau tu itu nau. Ini aja, gua kamu ni tu gua cuma nuin tentang ini. Kata gua ngan lekap aja, kaya jaga jaga orang orang ini. Mungkin kau cakap macam bijak mungkin juga anda beres. Tapi tu kau ingin mungkin sekitar manusia ame, kau tahu kerana mungkin kau cakap mana, undiri mana, kalau liver mana, in kuki kan nama liver mana. So cakap tentu lebih dia dililin tu. So amai tu alat itu je. Ajarin ni, sabun ni je. Kebaya supaya macam tu, tiada kerana tu kau cilu. Ibe unen utenyan, unen tu kau mungkin ni lepas le unen kan liver ni. Cukup berarti, mungkin macam tadi, go. Kau ni ni korang kau pesa. Ni bahasa kita tu ni juga ni banjir lepas bahasa gempa bahasa kita pun kau juga.
2: Thank you, thank you.
4: AIC lah lagi kita bawa juga tu. So mulai dari pun aku join.
2: Alright. Anthony limbagi cororo.
5: Anak terer wa mone omon al kagitari.
2: Iki bye karibu.
6: Kita mege.
5: Kongo ina kete budi pita joki. Amun kagat kau ni tu tiga ne. Kau ni tunggu mana kamu boleh muda komiten. Kai tigang siyang alalam sa gare at anapal ko yung kumayye. Kamu ako siya alay. E mayye yung kunaon anapal sa gare at kung ilang mucho ko itang mucho ko kukaan sa ngita. Anapo mucho ko kumara ko tuwa po ane. Ibo ari na ano. Kamu ang kora ko lo mucho ko itang para di gita. Kamu ate po alay. Ngayon to may ting kunaon niyang kawe katik sa gita ng kunaon. Ikaw pa isin to ko siya tatul. Kumbi ko nyo isin ko pa isin ko maja tagitari. Ano maja rihap kita nung nanta. Nungin lang ko antan yung to yung kunaon.
2: Gay. Thank you. Yeah, tebu chenon. Mutai karibu.
7: Jangge dare.
2: Bye, karibu sana.
7: Igatu andro kasi ise jangge daktari.
8: Amazing pana mutai.
7: Ungoi kabzai na vasi ni goro ni urwa mache in ni chini wale on go bagore kisungura I ma guru o kalo go utute patai kabile tage. Ala utute patai go toro kenga ene ne in net no bombu. Kengah apa saja itu kecik. Pain tuan ne, ni ne, cakar arta, alam ne, cuta cuk. Kalau bos kilang, gua juga gua exposing ke, engkau risa bas, kau nama ngalai cok, neta cok. Nampak tu gua ini, kerja cunda logo cuta gua cijus kota gua ulilisa, cuma ne apa alam ne, rute cuk. Canggih beli je ni kau, jangan ni ke jita ke katu wujud ke liye, kalian ano amun, ikalah beli je ni jita utah aku, kau ni ke katet juung kater, mana tet kater, kau beri nubatka kau, kau seni kan sa tu guju, ne tu guju, aku kau ni kan mesuan juang doy tul jangan kau bagi saya sereti bos bena leni, kongo kau buan, aku boleh family, kongo missing dale.
2: Okay, thank you, Mr. Speaker, ibu.
9: Jumpa dengan saya utara.
2: Bye, karibu sana tadi.
9: Enggak tuan bertasis. Kau macam apa masuk ni kerja? Dari kau kalau luai cukup pun yang dah magate. Ni mian dah lu magate bertasis. Nana, kau ni mian ni cipta magate sebenar. Lagi ni tu luian. This disease kau tu kau sedenya ni tu. Muka ni kalau ni yang dah magate kau terkini mengori je. Kau dia ini di decisi ni, ini orang uji tukar lagi ni purt, mana kor lagi ni teur ni kerja bertakapa anak magate, kau sendiri ni ni to, doktor sih semua, kan ingat alam yang dah magate, sini, kau nane
6: kubotor si dene nun ya nang kubo mutok si kubo ne dinti si kubo si
2: Thank you.
10: Bye bye.

0: anche per l'imbattura smara che cattieni. Geoffrey.
1: Yes, what's up?
0: Ah, vai, vai, amone a trans, mara, oh.
1: Amone a trans, mara, vai, mattina, mi fa usa.
0: Eh.
1: Amone a Nairobi, no?
0: Vai, vai, Nairobi.
1: Amma, che ti ho capito, ma a me, in realtà, ne va, vero, tutto, caro, in comune, ma tu pur per anche, a plan, che non è ancora.
0: Eh, chi go qua in guangio, chi qua che ti è? U, chi ha caso con le altre presente, ma manga, leggio.
1: Io ho detto che
0: Non mi sento.
1: Non mi sento.
0: Però ci sta anche vivo in giro te nasce per te ne che ci tocca c'è poi che ci tagliare il gigetto che a manci che ta unen il gigetto boda boda by the way c'è poi che ne banga na gen Abraham in sururu
2: ara por
0: oi
2: niñon gabza ba ni u gabe ba gabza ba en ni ni
0: ha imi
2: imaginan
0: imi tol tol e
2: go ki ba ga ne te te ni ni go mi me se tiro a gi wel wel wel la ni go kwa mu kwega
0: no hago ngirta
2: Ago ngirta ago si ko tie mi ka tie ndani yo le ngwe lione mi ko le ngwe ko ngel le ta ko ne lione bo ngi no tele ya tanga nda mi ka myoni we
0: eso eso is ko tene nda ta kitio agi chitu ko metu aba ya ti
2: o o dire en bas ko dire en bas le ko tor ko le ko nya sang ko bare ko na si we le ko le icho na wo le ko nyuru Abraham ko bare ko ngi ai ne no ni ane beru ro te manda we re tire te manga ai na ni yo
0: Arapo. Eu vou agora na mangua anjo. Mangua le vou nyoru ni nana.
2: O tane ne no ko mi san dai nyonde ba kan lukia tu ye le le ge. Jonga i jomba ji tuule.
0: Ehe.
2: Ni bu ja nyo zo ji tu du do na ga ngo dipe ya we ba ga zere kora. Ma e ka ma tu ni ga.
0: Rosaline.
2: Rosaline ni ngo tate ko ta mo na bai ta bi mo ta si ti ni ko ma gizaru ara ga ga ga ta wara ko za ma ne no li bai dure
0: eh ma ma na na me ya ki na na o
2: ko ya bi ko ye ko ta
0: o mo mo na na
2: ma ta ko nya zi ko ta ki nga o li bai mari ko ri ya ju ga ngo ra o nge le bi cha ta ko bu tu le bu tu le tin na
0: o tinde ya kini nguni ko karon kara igase ko bare le ko le igase ko le injini ami
2: ane era
0: na injini ane ta injini ane ta o ngira sali ti mara na ko gase kitio e ba stene no lima melila
3: ana mwani
0: hey
3: ya mona mona Nairobi
0: cha mege Nairobi
3: Batinya ngan mili laga gine agar ap gori ngan le jipa mo gitu kisire ke we agile ba gole kai chapa agile ba ndian ngan le jipa ba mamet ni ngan le ba gere gut karon
0: eh agile mi te ba mamet karon president
3: Ile kotakomi kerekut makokokweri ko arap kori kokoktonong chame akosiny biik arap kori chame komanyokobokokchini abomet stress yeuchi kobokokchiech en Narok lolem suret tabilet ake bare wanjak wanjak biik
0: safi
3: koini
0: ee
3: nakamoche amwoi biik kityo kotosoch ale biik chebo biik yu kibo okilio matorwate osirata kole kachakwa tom kobo ripoto biikiiek chok chebo dct kele kesirchi arap kori konye kityo koit tumindet en us ko priority netaa biik delegation netaa nesikobendi kurop kachakwa ko biik ab mau so chokindeo kosirgee en yon kole dct matobarbargee osiratekee en yon tuyosiek ko cheu chu kobo mnekenyu arap kori nibuch kogo mi tiendo ii kouwon mosekenchin en ambore kimoe kole mi tuaroret anan kolyan chekokochurio arap kori sindeche bichonbo mau tugul matobirtekee kele kisire biik okolyan tomo chito kityo ninachomwon achomchi kit bichu
0: chomchino
3: non ingen ile kitii itokyikee ele kimi bootab kokwet nekikasirin kerkee ngot ko koisich anan koimi system anan kotom isich kit age tugul ihakikishan ile imini chitab boyot ne original nikita nekikisire en ngaruni
0: asinyokele
3: ele kitougee kilyonin sir simoit icheng bootab kokwet anan ko seretari kokerin ngot imi listit
0: ikebuote
3: ngalechoton mochekinyone kesiregee kurir kongoi
0: kongoi kabisa.

Kerek agarisek ab kitura yo. Wale kitula. Ingi le agarisek ab kitura yo matinye nafaso. Ngoite stay ko kore ko biga kowe tripit age. Kiwone tripishek bwa.